0: anim
1: me gidi sa 2019 ewura mi adamfo bi ni adamfo bi ntamati nua bi di nua bi sei adwuma mu ye pom no 2018 ha mo ani tuwajai obi kwa fa adamfo 2019 within a short time na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba ozo ntim ni nanti bi dan so yesu do we ano ye me ni yesu atsna me ni na say atu no ma no anti asia ye atu no me no anti asia wo ntim nso I'm going to go to the house.

sasa ununu wa yosei Naka osa ufata Nasu natu mutino Wama wasebia